0: Okay, ma menko asofo inche asompa machome mamunye na akwa ba
1: yeja
0: obia ho ye de
1: Awurade adom
0: yeda Awurade ase se enden suso monya ebre na yaba efidi so
2: somwe
0: nyame adom papa papa na yebe kanya me adwene ade achre nyame ama I am concerned about the children. And emranti ene mabawa na ebana ntise ye time no. Ye time no na suru kakra ewo ho. Enti upi abantin kura na omame akacho sema nkwa onko ana papa ebu ne ni chira so he bibi ache ne sorry nako efie wa wudi america kora na be ko so then mrantie na baba wa na ba na die anoding so entetia ben ena yedi ema wonne experience entity eben yedi ema won as nation community ya won entity eben yedi ema ya mrantie ne ya mabawa no area won entity eben na mrantie ne mabawa e ho no yedi ema won. So yen semunya na se fawo ban meurade na ontitino emaun fawo ban meurade na erade entitino emaun emprebebri ne bimu ekwa soria na oja nkwala na ofi na onoko asori joba na kwala no nam no no edi na gro bo ha ba ba kwala no o hwe television ene ade ono akwa akosom bara kwala ne de weja na ofi entintete ya ben na wode ma urade ma otum di atete o mai ade amao echicha fo ewo asudi ewo nkwala tete ho asofo ewo asudi ewo nkwala tete ho sansuna community nso a yewuo mo no enso wa asudi ema eye nkwala tete ho me ya yesa bebi a naka yedebe ye park ama nkwala no omo ejuo mo ni kakra

0: so wanya menyomwa kumaswali ya tena wosawa ha month of August nyambibe shenweni yet omwa omwa waria omwa trust in rade for the fruit of the womb.
1: Oh Jesus
0: omwa jie uradie di se womu sube nya eba edi atu omwa naso and the adumbi wofia and then ya wopeba Nisabe kemi.
1: Amen.
0: Nisabe kemi.
1: Amen.
0: Kese urate.
1: Urate.
0: Wuna u distribute ma.
1: Wuna u distribute ma.
0: Nia wa warie.
1: Nia wa warie.
0: Awo pepa.
1: Awo pepa.
0: Ani sankebi.
1: Ani sankebi.
0: Oh, urate.
1: Oh, urate.
0: Sawiya mahana.
1: Sawiya mahana.
0: Sawiya ma Rebecca.
1: Sawiya ma Rebecca.
0: Sawiya ma Sarah.
1: Sawiya ma Sarah.
0: Uratie.
1: Uratie.
0: Ene ano pei.
1: Ene ano pei.
0: Ye jine muama wa.
1: Ye jine muama wa.
0: Shema wa omo.
1: Shema wa omo.
0: Shema wa omo.
1: Oh, 7 of us.